Petu fratahile vaka inga te laka ngā nīgi te ulo ki whamana tua tua te u whamana ngono ai ni mō ni te tue whamana tua tui he ni te sesei e mā uwea pēr mō futuna ko te onwhai anga o te fratahi anga o te uwhānau mai te tau ono ki te tau ngufuruma fitu e whakahoko anai I te moe ki ahatoru ngufuruma tahi o ki topeli I te wharipule anga o marae fo ou mai te hola fitu uru ki te feta pahiri hoata e tuku atu I te whainga marie ke ki whaofao mai hau ki matani ngā au e ke mamana ki ai e ke takitaki mwhahai e tau ki ngā we, toko tahi pe ke hao mo o kau me ao, whiri fai vai te hao aia. Ko whakatua ko iatu I te tohi ngoa, ki te whiria ono aho hiva ak to peli, vave mai ki te sese e mai poko rua I mata utu, ki te ufafine ko Gabriela Pili o ko moha vea whakahau. Toko tuu na ke tau hala, mo whakahe mala I tau more hao to te whaing mari eni. E ka mata tu e te ua whakatahi ngā we, te sese e ma, I te whiri fa aho tu ngo furo sa te peli, I hoa tā ka mata tu I te hola rua ki te hola fa fia fi. Ahunga au ea ia e ke akoa ia te whakaukau I mo whai hau si o e whaala ke ahunga ki te mauri o te ahafuri. Tu akoa ia tau whaahinga whakahaha ki te hahai, te mauhinga o tau ngā ue, pe am te ukoi ki te paralau ia mo atu kaunga maarie. Whakaosi lewa ia te aho a ki ahefoa ki hui uwhakapale, muri muri pe ki te ute matika ku uwhakatutuu. Mā tua mao whanau e whaala I tau tokoni ki te whanau ki te hiki hiki o tana uwhakaukau, e ki whakalaka mai ki sese ia mā pe ke telefoni whakahanga tono mo ka ki fia mao haulongo, ki te fitu ngufuru marua, hongfuru mafitu, hongfuru mafitu. E whakahatu lewa te kesi o futuna kia koutoko te kāinga o futuna e li e tuanai. Ia te le tele te vaivai I pēr mō te mō tāua koutou whānau o te mahina ani o Septepeli. I te mōni te ani a ufuru mā valu o Septepeli o whenei. E ka matai alo I te hola valu ki tāua, hola valu vai lua I malae. Hola valu swang furu mani mai ono, hola hiva o skuata ko koria mo alofi. Tō kuata ki te hola ngufuru ko vele, hola ngufuru o skuata I poi, pēr hola ngufuru vai lua I tamana. I te temi anai o te mātahi e hoko atu I singave ko tawai, mātahi uskuata I toloke, mātahi vai lua I fiua, tau kuata te whetapā I vai sei, whetapā I nuku, pia whakaosi ki lea vai te whetapā o skuata. Whakumana tuatu ki a koutou ko te kāinga o futuna, ko te complément social de retraite, allocation grande

Langoya, the mini say. Abis and a makuri never I can't con anka roy. You can anka keep I meant to pay a worried again. I wonder if the cabin in a pubura, kinikanga. The yenipuaka, I got a sandic. Sitting a key armet, I got a very million my seer. The kairi de pay, our my sirik. Abundikiment than a makuri puaka nevera. Meteka key taken. The winnings in a conandiki, but the number to one and stasiri city, nakontirita ketamero, or nakonepe yamakuri armet. Tekatuto, kokosena koti rongorongo ayaki kuawa ondangini buaka kai bukinti menda tiwameta payong anna ki kakari kirakia kinna nammakuri. O tukura kai karangi ni tangi tangiri ke nira oro ina nunti menne erangini men ahpun sikari nana pendiki pakairiri pendita erangin tabi. Ibukina pangayati menda tiwameta ya punda ki kona antoa nananuna men kantea kinan teaka ay karanga kiroiro imen urupai. Ayari nevim punyai kurakorana nuruana saki si meura mepuni meu yana perora aketapi men. Yaka kwa wak bangi na rakanganga me merakira amwana ki menda na kariki paite nevi. Araki kwa kwa wak. Teki nan teya kai kaka urwa kinano. Karinan waki ya ome tapa aonganda ki taranta meru ariki na koyim au ama isiriki. Mepo ni yango iya. Nkana ngaira ayika isi konani kapunga na nevire ni kaunga iya rora. Kenda tungi paaya ikaranginta merua. Arina konani kaunga iya rora wame ni katararoya. Nakonde sina katori kakia. Nkana nkoyo nga isi na konandi niya pasina timetu ante teki na tukua wak. Kukuna ni katamne ya kini yangu ya pa kukuru rangkani ya runde meo. Eng, inapunti imetu atio ni mekina kiru yo ameta. Nakoni mea kakia pa asita meru ameta ndia ya. Ata kutapi menu pa te kakatai nakona na irikiriketi yo ameta meteswa. Punsta ki menarun wanawanana me aruna ndabiaka mtete ni kawai. Me punarun nanura ni kuna anta otoni nivira menatunga kini peika asinibu menika uruwaki. Etaku Yesu pati totoa na kinnanu punte kawai. Nakontia ki kurakai kini kainanu menna rapuren teakin teakai kaasinebu menika urwa kinanu. Menga ya dierang kande kwa kibusia Yesu pena tawarun miyum oni pitananu mekawainan meruru. Ponsi nga ya. Enakona nangani kote tangira metekurakurare kwa kainanu ya. Ibukin karikandivim patinivi ena uogo tatikukurei metetangira. Meikani arikuwa spakona ante teakin atikuwa uwa. Meteakai karangin tangiroi na koyeroamna. Ngayari karawa yangoya ntumini sae.